li tambalé ci bis ni ki tay at mi ñuko tambali na sax dak ngeen saxal ko dak diko def waye nak diko defé ci anam gi ñuko defé lepp rek na delu wat ci dello sante sunu borom subhanahu ak tubal ko ak yekati adiya ci li ñu doon def ci ay kamil ak ay qasaid ak azkar e jeme ko ci ki nga xamne mom lañuy liggéeyal mo cheikhul khadim ñaan ca shafa'am bobu muy ramam gogi nu dugale ci bir neena nañ koy defé nonu fajta ido fimtisalil awamir wajtina bin nawahi ngeen farlu waxtu wu nek nak ci di teunku ci ndigal suñu borom yi ak moytu tere yi ndax li anal awabir turuhul jannati ngir xamne sax ci ndigal yalla yi kat moy yoon wi jëm ci aljana bi nga xamne mbollem mom la dik ñi ragal yalla ñep comme li nga xamne wonna wa turuhul nar tere suñu borey moy yoon wi jëm ci sawara allati bakhudu anas wal hijara wal iyas billah mun nak faman rakiba jawadal amri wa rakabahu bisaqay jiddi wa tinabi nahi karbihi wa fatal jinani mune kep ko xamne nak war nga ci nar goru ndigal dañal ko ci farlu gubat seuk neena da nga akki ci aljana waye kep ko xamne da nga war na fasu par wow tere yalla yi diko dañal ci digg sawar rek lalay wacce mune kon nak ngeen gor gorlu bu baax ci lolou fal yamturul akhirul mayru ayyuhuma yarkabu kon nak kenn ku nek ci yeen ko xellu na xol ci yari fas yi wan la ci wara mune lolou nak motax adhukum ila allah qabla an yadhukum ma wolen nu jox yalla sunu bop tel ko wuy ji ci sax ci limnu digal baye limnu tere lu jitu mune wo bo xamne beug dem bañ dem wana saxtu lakum mune a ma ngi lindi labire don telen nak ñu bari bëgguñu ku len labire labire ga moy li ta'rifu anna qita'a turuq mawsilatun ila allah muntashiruna neena addu kalpe yi nga xamne bo joge jëm ci yalla ñu kar la galan koor la ba do ag ci ay yo xamne ay wax ak jëf yo xamne yu amun jariñ bari nañ lool neena place bu nek ñanga fa fo dem rek ci aduna bi ak fo tok ak barab bar lo roqe roqe kulay galan koor fek la fa wala nga fek ko fa mune wala anna subul al mudilla an al manaj kaseera neena jamono ngi ñew jo xamne yi rawatina jamono ji lu nek ak jamono ji ñew neena ñal yi bari nañ lol de yoon wi jëm ci yalla te serigne bi xalaat ko ba mu yes wen rek la waye na ngeen bayyi xel na a xal nañ ay ñal yo xamne wen ci wu jëmut ci yalla wen ci wu jëm u jaaru fa serigne ba jaaran wen wo xamne serigne bu massa ca jaar tek ca tankam amul mune xal nañ ay ñal yo xamne wen wu jëm ci yalla amu ci wen wo xamne serigne bi massa ca tek tankam amul luñ sos gannaawam la muy ñal yo xamne sank nit ñi ak reer rek lay yobbi nit ñi te nit ñaangi wote jëme ci kon nak bayyi len xel ñal yoyu xamé ko ak ngir mi nga xamne mo jëm ci yalla te serigne touba xalan ko bam leer nañ mu jaaran fa jaarale won fa ñu and ak ñom ci deug te moytu yiñ fi sos fa'tabiru ya ulil abab neena na ngeen di setental ak segg mbir yi ba mëna ragne li ci deug ak la ci ru deug fala takhuranakum al hayatu dunya wala yakhuranakum bila al gharur lolou moy kon ñaarelu denkaane bi ñettelu denkaane bi nga xamne ci lañuy mujjé xeyna modi denkaane bi nga xamne mom ci jurbel la ko defoon ci wéru ramba wéru koor muy denkaane bu am solo lol bo xamne daf ci wax ne mom itam nim baaxo def rek gëna bu tabalé ay waxam ci tuddu turu borom bi subhanahu bismillahir rahmanir rahim julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni i'lamu ayyuhal ikhwan al muriduna

0: 37 385 78. Assalamu alaikum. Ah, ñu ziar ba. Bismillah. Allo.
1: Maa ngi lay dégg waaw.
0: Waaw, bismillah, ma am coono.
1: Maa ngi lay ziar Serigne Fallou.
0: Jërëjëf, ñu ngi lay fay.
1: Di rafetlu li nga xam ne itam mooy jotaay bi. Di nuyu Ahmadou Bamba Diop soxna Ndey Niang. Li kilifa jotaay ji itam Baye Mor Ndiaye ñu ngi ziar baax a baax. Jël nuyoo ngay ziar bi rek teg ko ci loxoom, mu jàllaleel na ko ci auditeurs yeeg auditrices yi ñëpp rek. Di wax ne itam yaa ngi waxtaanee lu am solo, defe naa itam muy nekk ñu askan wi ak lu koy ñamal. Olof Ndiaye nee na lu def waxu waaye du ay di njàmbat. Ñu gën cee nemmeeku nag li nga xam ne itam moom moo di actualité bi comme ni nga ko waxee rek sànq. Defe naa itam muy violence yoo xam ne itam tege na ci li nga xam ne itam moo di askan bi. Te loolu itam bu ñu ko saytoo mi ngi delloo ko rek ci li nga xam ne itam moom moo di yar. Olof Ndiaye naan weñ gaa nga bañ a jàmba nga xam nga defe naa itam ku yor sa ay tout tànk. Yar leen aussi jàngal leen ba ñu xam ni ñu war a xam itam di ruus wala ñu jomm defe naa itam du ñu am temps di nekk ci mbedd yi di yor ay paaga di agressé wala itam ñuy saaga wala ñuy toxoo ko naan. Defe naa itam seen xel wala seen xalaat war na koo joyal jëmee ko ci li nga xam ne itam moom moo leen li leen di jariñ te di leen mooy ko loolu wax. Defe naa itam loolu bu ñu ko saytoo daal xam naa li nga xam ne itam moom moo di yar daf ci am solo bu baax a baax ci li nga xam ne mooy xale yi. Ba tax na itam képp koo xam ne itam yaru nga rek defe naa itam yu ci bare bari doo ko tal waaye itam doo ko lijjanti. Kon nag li ñu ciy wax rek mooy waajur yi nañu xoolaat seen nekkinu askan wi wala itam nañu xoolaat li nga xam ne itam mooy su sa tout tànk yi ndax kenn ku ne ñu sa doom mel rek defe naa itam sa waajur xam na ko. Moo xam kuy sàcc la, moo xam kuy tuq, moo xam kuy agressé, moo xam kuy naan, kenn ku nekk daal li ngay yara seen njaboot xam nga ko, li seen njaboot nekk itam xam nga ko. Kon nag waajur yi am nañ ci part de responsabilité ci li nga xam ne itam moom mooy xale yi. Defe naa itam yor magum jëm moo xam ne ni xamoo ci lu mu nekk, xamoo fu ñuy yend, xamoo fu ñuy fanaan, saa bu nekk yaa ngi koy gis léeg-léeg mu fanaan ci léeg-léeg du fanaan ci. Loolu itam defe naa gënul ci li nga xam ne moom mooy njaboot. Ak njaboot boo leen yoree da nga leen di saytu tàggan leen xam ci lan lañuy xëy, xam ci lan lañuy gont, xam ci li ñuy fanaan ak ci li ñuy yendu. Am na ci ñoo xam ne bu ñu xëyee gisuñu seen xale rek danañ xam ne tey xale bi fanaan ci wul, waaye am na ñoo xam ne itam liggantiwul seeni doom. Ñoo ñu ne damay wax ne dañuy daw responsabilité, te daw responsabilité nag bokk na ci li nga xam ne ëllëg suñu borom dana ko layoo ak ñi nga xam ne ñooy waajur yi. Kon képp koo gis muy dox ci mbedd mi wala itam muy taxawaay rot am na ay waajur yoo xam ne itam ñoo ko waroon a encadré. Ba yu ci bare bari duñ ko dugg ñu nemmeeku ci li nga xam ne itam moom mooy tout tànk yi. Am na ci tout tànk yoo xam ne itam jànguñu. Te dañu leen joxe ci daara ji rek bàyyi leen noonu. Te loolu itam gënul. Ndax xale bu ndaw boo xam ne itam dafa war a jàng xam-xam ngir bu ëllëgee mu mën a jëriñ boppam waaye itam jëriñ réew mi jëriñ askan li nga xam ne itam ci la nekk. Defe naa itam duñ ko bàyyi muy sàcc xale yi ndaw a ndaw ngay gis léegi ñuy dugg ci kër yi di sàcc wala itam ñuy jël ay affaire wala itam ñuy yor ay paaga ñaari baan ñett ñu xeex wala ñu xuloo kenn jël paaga jam moram ja loolu itam gënul. Te it seetaan ni itam jàpp naa ne nett na lool lool ci li nga xam ne itam mooy tout tànk yi. Ndax bu njëkk boo gisee mag ñi daan yar kenn ku nekk itam boo génnee gis xale bu ndaw boo xam ne na ngay def na ko sulul noonu sañ nga jël yar wala nga bàcc bàccal ko wala nga jubbantiko wala nga wax ay tala ay kàddu yoo xam ne itam dana ko jëriñ. Loolu itam ñu gën ne dafay gën a tumuranke waaye dafay gën a néew ci li nga xam ne itam moom moo di xale yi. Ndax damay wax ne xale mënul yar boppam, mag moo ko mën a yar. Ndax mag dana toog ci suñ di sën lu sori xale yëg ba ci kaw waaye du gis dara. Kon nag li waroon mooy ñëpp marché di yar comme noo mag ñi njëkk ñi daan yare xale yi. Loolu itam loolu manqué manqué la léegi. Ndax xale jàmbur boo wax ay kaddu wala nga wax ko nu ko sulu noonu mun dem ñetti ko ay waajuram, waajuram bu la xamee day ñëw indi leppalante bu ko defee ngay yéeg wàcc. Yooyu itam bare na yoo xam ne itam moo tax mag ñi léegi kenn ku ne maanaam jàpp ne yow sa doom rek nga war a yar waaye itam bopp sa bopp la. Loolu itam yu ci bare bari moom moo ko indi. Ba tax na daal ñu tënk kàddu yi rek xajal yeneen auditeurs yi nañu maasé waat ñëpp maasé di yar te jubbanti war xale yi. Ndax xale moom boo ko yaree ci bi muy ndaw su demee ba nekk mag rek dana xam li nga xam ne itam moo koy jariñ te di ko moyandu ko loolu lor. Defe naa itam loolu mooy solos waxtaan bi. Loolu itam moom mooy solos àdduna si. Kon nañu góorgóorlu waat bu baax a baax. Wax dëgg yàlla jamono ji moom violence yi bari na lool lool lool. Koo ci waxal ñaari baat ñett mu jaay la doole wala mu wan la adoru gré wala adoru jàntal nii laa toll doo ma gën a nekk gënuma ëpp fit doxoo ma xeex nangam nangam. loolu itam wax di yàlla gënul ci réew mi. réew mi li ci gënoon mooy xale yi ñu tàggat leen kenn ku nekk xool li nga xam ne itam moom moo koy jariñ xool li nga xam ne itam moo di lu baax ñëpp maasé tax ci nuur ci su ko defee itam defenaa jàmm ji gën a dana gën a sax dana gën a law bu faw. Man ñi nga xam ne itam ñoom la xale yi war a roy ñoom ñu nekk exemple boo xam ne itam bu am solo la mooy di def lu jaadu di wax lu jaadu di nekk ci anam yoo xam ne itam xale bu ndaw du leen romb di leen roy ci melokaan woo xam ne itam gënul. Ndax wax ma sa ndaw ëllëg naka lay mel ma waxal sa ëllëgu réew. Kon xale yi itam nañ leen encadré mag ñi buñ topp liggéey bi rek jàpp ne itam loolu mooy li wéy. Kon lañ ci góorgóorlu woon bu baax a baax ceeti xale yi dimbali leen yi nga xam ne itam mooy yi jaaduwul itam ku leen bañ a wàññi nga wàññi leen. Waaye fi mu ne nii boo xoolee tribunal yeeg kaso yeeg fépp foo dem rek defenaa itam ay affaire yoo xam ne itam yi ñuy attee rek moo fay nekk ak yoo xam ne itam man ñi waroon ngeen mën a saytu ba yooyu yëpp war a mën a bañ a am. Waaye bari na ci man ñoo xam ne itam dañoo topp liggéey bi rek bàyyi xale yi itam ñu nekk ci li leen neex loolu itam gënul jaaduwul. Kon maa ngi gàttal foofu suñ Pallu di siyaare ñëpp rek ni ma ko waxee sànq ci ndoxal yi. Jaarewaat sunu bàyyi Mor Ndiaye jël nuyoo beeg jaar bi di teg ko ci loxoom rek nuyu auditeurs yeeg auditeurs ñëpp bàyyi ñëpp ak tey bàyyi ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu jërë ngeen jëf sëñ Pallu.
0: Jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax bàyyi Mame Thierno Bey 77 385 36 78 77 385 36 78 14 kan foofu la ñu ànd géen képp ko xam ne bëgg naa àddu jëmale ci dina mel boo jaaree foofu di nga mën a ànd ak ñun 77 385 36 78 asalaamaaleykum.
2: maaleykum salaam sëñ Fallo.
0: bisimilah sëñ bi.
2: waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar.
0: jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax.
2: Sidi Kolo Bane Touba Baghdad 2.
0: ñuy ziar bu baax sëñ Sidi.
2: waaw di nuyu kilifa boobu génn léegi.
0: jërëjëf.
2: di nuyu Baye Mor Ndiaye kilifa auditeurs yëpp.
0: jërëjëf.
2: ak mboolem koo xam ne yaa ngi teewlu rajo bi rek ak kuy wooree ak ñuy déglu ñëpp rek.
0: jërëjëf.
2: di nuyu waa Baghdad 2 ak waa Daarou Banane di nuyu Baye Tall Sidi foofu te xëy na di nuyu njabootu baykat sàmmkat ak njaboot gi dëkk ci frontière yi ak sama mbokki Maasa Ambilaa yëpp.
0: jërëjëf.
2: waaw mu mel ni tey li ngay waxtaane mooy wàllum ndaw ñeeg maanaam xeex bi xulo bi ak ñàkk sécurité bi. waaw xam nga maanaam am réew pour mu développé il faut ndaw ñi am ci liñ jàpp. parce que am réew boo bëggee ndaw ñi bañ a am di tàmbaambalu ci mbedd yi di xeex ko xulo il faut da ngay def ay société ci dëkk yi da ngay wut ci dëkk wut ay société def ko ci ndaw ñi am man fa dem di liggéey. mais boo xoolee diggante Touba ak Mbacke yow benn usine boo xam ne man nga fee jël lu mat 100 personnes di liggéey amu fi. tànkare yi ndaw ñu bari boo xool daana yow boo xoolee da nga leen di yërëm sax ñu si ba daana ngeen seen wajur mënalu leen dara daana ngeen dañu mujj di këf portable di jàmm rek di tuxaka kër naa naka loolu ñu dugg ca. kon ndaw ñi une fois ñu bàyyi leen xel wut ay bérébi liggéey kaa yoo xam ci nii dinañ ca bani dem di am luñu jëf seenum njaboot. parce que ndaw ñi ñoo doon magi ëllëg. il faut ñu wut ay bérébi liggéey kaa yi di maam di bàyyi xel ndaw ñi. ndax am na ñoo xam ne boo leen waxul xëyal fii wàcce fii wallaay la seen duñ am fu ñu xëy. waaw il faut ñu wut ay béréb yi liggéeykaay def ko ci diggante Touba ak Mbacke nit ñi di fay xëy di liggéey mais bu fekkee dañoo bëgg def ma borom alal yi ñoom ñooy def ay immobile di concolal di dem rek mais ñëpp amul ñu tabaxee kër sàmbu ciment si ñoo bokk dee am ñoo xam amul luñ ko jëndee il faut borom alal yi ñu bàyyi xel ndaw ñu wut ay béréb yi liggéeykaay def ko ci dëkk bi nit ñi di ci liggéey waaw mais am na ñoo xam ne moom boo leen toog ñoom seen bopp rek seen njaboot ak seen doom seen bopp rek ñeneen ñi seen yoon nekku ci mais il faut ñeneen ndaw yi ñu bàyyi leen xel ñu wut ay béréb yi liggéeykaay yoo xam ne ndaw ñi danañ ci mën di xëy daan seen doon. ndax waajur yu bari boo xoolee 4h du matin la ñuy xëy di yow di dange maam di daw di wutib dépasse mais ñu bàyyi seen doom mu toog fee di tux gën a lu leen dëjee mënul am ñoom seen waajur ñoo mënul seen i doom dara ndax bul xëy ñoom ñu ngi see wuti am dépasse ngir seen njaboot leen. kon il faut ñu wut ay bérébi di liggéeykaay teg ko ci diggante Touba ak Mbacke yi ndax boo xoolee diggante Touba ak Mbacke benn société bi fi taxaw bu mën a jël 100 personnes di leen fay amul daanaka boo xoolee maanaam lu si bari tamit ñàkk jàng tamit ci la bokk. waaw liggéey mënta ñaag il faut ñu bàyyi xel maam ndaw ñi wut ay bérébi liggéeykaay boo xam ay tool la ñuy def yaax ku bëgg a indi sa doom ngindi fu weeru dee nga fay ko lu mën lu am lu muy yóbbu ci njabota bu yàgg rek dina changé. waaw mais bu fekkee dañoo bëgg a def air plus rek ñëpp dañoo am doole tabax sama xam yombul nañ bàyyi xel loolu kenn ku ne fanga ne nga soññi sa morom mais xam nga ndaw ñi nit ñu def suñ bi di agressé di jël portable di jàmm tux topp pomee sicrète bi rek suñ bi jëmale ko kenn xamul yow daa boo leen xoolee sax sa yaram day daw loolu nañ ci bàyyi xel. ñëpp mu ngi ñoo raasee doo am liñ bëgg kenn ku ne da ngay soññi sa morom rek di nga tane sa morom nga koy dimbali di ko soññi su ko bu yàggee danañ sànq mais bu kenn ku ne taxawee sa airplis rek tëdd sa airplis tëdd man sama yoon nekku ci sama njaboot am naa ne war am naa ne société bi day gën di yàqu ndax kenn bëggul sa doom di sàcci wala di agressé ak di jàpp parce que ku soññam sa doom da ngay nekk si situation yu baax mais doo de moo yëmul.
0: waaw
2: il faut ñu bàyyi xew ci dëkk bi def ci ay société nit ñi mën di liggéey mais ay waxi kese du sottal dara il faut borom alal yi ñu bàyyi xel dëkk bi def ci ay société nit ñi mën a liggéey. am na ñoom si noonu tey da nga koy xool ci gox bu xaalis nekk ci waa tey cournis bi boo ci dem di nga fa fekk lu mat 30 personnes kenn ku ne yaa ngi gàddu kenn ku piqué taxaw di xaar ku la joxul liggéey. te nit ñi léegi ñu si bari duñ nangoo jël sax doomi dëkk bi dañuy dem ay ndataal fin di fa jëlee ay nit te loolu day gën a rey dëkk bi ñam ci dëkk nañ koy wax kilifa yi ne ci dëkk bi nañ leen koy wax li am bañu tok borom alal yi ñu def leen ay irsaas ci dëkk bi ñom ñoy gëna lor dëkk bi seen bop rek mo leen ñor nañu soorale ndaw ñi dañ ko ñëw fa gi ëlë
0: jërëjëf
2: wa liggéey bu rafet
0: jërëjëf ñu lay jajeufal baax kilifa gu yeegu nga xamne da dinañ addu legi wa khalatam 117 385 36 118 14 fofu lañu andi gën kep ko am rek bëgg na addu jëmele ci lini mel bo jaaré fofu di nga mëna andu na assalamu alaykum
3: ay assalamu alaykum bin fali ñu lay jaaré ba
0: ñu jaar no gulu sin dindi
3: alhamdulillah yep conséquences sax ñu fi jaar wax nañ ko nak li koy dëkk am jëf dëkk yoy yëpp am na hmm ay ñu ñoo arrangé ñu ko xalé yi dafa am xalé fu muy tollu fo xamni ñu wax dëkk fa yalla di jàng rek moy tam pap hmm ay am ñu tek bëte mëna mo ci ëndëk bu bari man nañu and ak ñun suñu tam dem ak ñu dem ci ci jox dañ ko fi def dañu ak suñu doom dem magal dañ ko fi def ñun yëpp dañ ko fi def waye pour ñu ci ku and ak doomam dem tribunal dem cette année séance de tribunal dem dia ni gis ay ñu ñu génné ay ñu xam dañu def ci ñu ñu nga def ci ñu ñu nga xam dañu ré ñu nga xam dañu wax mu crime way drop lañu leen japp ñu ñu japp leen xat nga xam ay kilifa lañu di toll ni support ay yéti do mo xalé bi ngay andal won ko ne ko finance yi ngay kéta bo di ko attention bo dé ba toll ñu ci am mu fu sam ngay mujj am ñu xam ni papa ka def ko ci yaram ni def ci ko muy dara ndax ci ñu constat ni suñu leer bi toalu ma mu suñu taxaw hôpital bi soir ni dañ ko jamm indi ko fa ni ñu tek defé taxaw ci tribunal sétat ni dañ ko kon ñu ad nañ ni su xam du doori ni ñu yé doomu adama yé ñu leen gëna yé bu bari parce que tamit li ñuy waxtaan ni ñu ta ñak ci aduna ñi dañu nekk groupe bu baax ñi nekk groupe bu bon ñi aduna baax baax ñu day am ñu yow ki nga responsabilité bi nga yalla wax ci mom moy nga taxé bu nekké majeur fekk nga bolé ko ci groupe bu baax bu bon ni ñu baax ñu wax dañu ñu bolé waye sétan ñu ñëp mais li gëna bon nañu sétan sa doom moy liggéey ak ñu baña liggéey yépp yéel adunaam ba nga xamni histoire du lu juk rek nga fa arme yépp li doom adama lo yéfi ñu ñu yalla bindé non ko ñu gis xamni ay bindum lañu def seen bop wala bu ñangi ay yor ay sel lolu ay rafa ko mom mais doom adama dang koy wone xex dañu gis nit ñam doon ci nit yaang koy gis ñu koy def mais duñu gis nit sepp na yor arme wuté nit dañ dang ko koy jema doon lolu mom dernière chance la mom yoy dang koy yebbo ba dama rek ma delu ci wax bi rek ni nga nda xalit dem ci bi nga ci taal ay chance bu rek tout mag rek xamni ma ngi jëgul bu
0: jeuf na wolu ci ndindi ñu koy jaajeufal ba diko jox waccu ayam 17 385 36 78 wax na lu am solo lolou ma ngi fateliku lu am solo la yakna chaque jeudi lañu koy def bi may jang yenn say buma waccion dama fay jaar lu ci bari don maintenant ni fekna ay séance yu bari yo xamné dafa jëm ci yuni mel kon nak lu am solo la vraiment nañ ci baye xel bu baax di suivre yu mel nonu dina tax manam mu am lu ma jangal lu bari bari yar gim lañ ñiëk jangal rek moy jang yar kat bi yu ko ma adress yar bi mu lay jëkë jangal rek parce que fofu do fa dem duggal fa mbaxane wala sa téléphone sonné ça veut dire que lañ lay jëkë classel fen aussi mu wax ñaari pagn yu am solo muy walu tribunal ak école tribunal ak lu mëna xew bo fa démé di nga am ben méthode ben sérénité bo andal école itam bo fa démé di nga am ben sérénité bo am parce que bo duggé école de 1 do sol sa toubey mukku diko rugg jamais professeur yi dila gis wala surveillant yi dila gis lolou mën ta nek do sol cap diko wengal compa di ci diko solé no xamné lérna li ngi ci djublu ñepp xam nañ ko aussi itam do xam cigarette mom xam nga ne xalat wu ko fa wala ay genre violence do ko fa xalat kon ça veut dire que goné dafa am fu muy tollu jang moko mokoy ar jang mokoy ar bu fekke jang mënu ko ar nak man mënuma xam lu ko mëna parce que ki wa ki tollu ci njang mën ta def leneen lu eppam njang mën ta nek waaw mën ta nek wala bok c'est rare que nga gis ko ba pare am ci lu la neex amna ñu jangut yalla defar leen lolu yalla koy def amna ñom yalla leen di defaral seen bop yalla na yalla gëna tappale ñepp rek 77 385 36 78 lañuy waxtani ñu fat leen ko rek moy lu jëm ci li nga xamne modi mbirum violence yi nga xamne dañu koy némé ko ci réwmi lool nak buñ ko waxé man nañu jël misal ci li nga xamne modi violence bu metti bi nga xamne némé ko nañ ko barki demb feulé ci mbacké ko xamne dañu ko jam paaka ba mujjé ñak bakanam lolou nek lu doy wart lima ci gëna jaaxal moy sa su nek so déggé ka yu mel nonu lañ cey japp rek moy kiko def xaritam la lolou dafa nek mbir mu doy wart lu doy wara lolou nek lo xamné les wara gëna baye xel la moy tandiku ko 77 385 36 78 77 385 36 78 kaddu askan bi kep ko am rek bëgg na addu jëmale ci li nga xamne modi waxtaan wi nga xamne mom lañu sumbu tay ji mën nga jaar fofu 77 385 36 78 kaddu askan 77 385 36 78 77 385 36 78 mo melni amna kenn ko xamne mo bëgg yëkëti ay kaddu ñu téwlu ko assalamu alaykum
4: assalamu
0: alaykum ñi jàndo nga sin sañu
4: assalamu
0: alaykum lesiar bax way sant rek alhamdullah
4: innalillahi wa inna
0: ilayhi raji'un waaw mom kay da mel geñ nañ
4: dégg ah da baye sin fallo da nga baye
0: bamba
4: xamna day xamul
0: waaw fan yi da mel ne mo taxé tay baye nañ mako
4: ah waaw da yepp no la gis bo gëna amna war bay
0: wallahi wallahi
4: ma ngi ziar ba
0: ni lay ziar ba way
4: di ka ni bu ngeen ni ba arrivé
0: jël jëf ñu lay fay Non, comme ça, je suis dit, ci anam yu ñaaw fele ci jamm gene lool nak la ñuy waxtani violation yu ak ndaw ñi li comportement biñu wara yoré ak parents responsabilité biñu ci am
4: ñi ko do xamné xala da fay nekk djiddu ko mo la may bayam xamné bayam manam mari bayam wara ci bayam manam bayam do nga respecté ci gëdi rek ni ko la ay wala wax papa ya am lay wax yaay ci def manam ay bajina ma ay media ñu ñepp manam bintu reja
0: hmm
4: ak ken digundu ko la ka ci dindé ci fofu nekk
0: hmm
4: mu delu wat def lu ñu wota def ci tan ji ñu ngi door ko ya ñu attaqué ñu wala papa ñu attaqué ñu amone ya amé ko lo xamni metti wul hmm donc ngi ñëna sa bokk ko bari avant ko ngi ñëna sa bokk sa xoxu mi la ko ñu ko def yéni ay fulu ak tay so ko nekk ngi wol du la ci malam lepp lo nga faay jé ku dé mi wax lé tribunal dañ ko def ci tribunal man dama rafet lu seen seen liggéey ci ben ko wa gëna ko def dina tamit man dama xamna do nekk la parce que ñu dé dugg dé fois manam yox téléphone fatte ko rek ni min lay jiko so gisé yow bo and na ko dom sax yow après sama ay li man ci yoré bay
0: hmm
4: ko tamit wax deug yalla ñoom lay lé xam nga nit ci man na fa ci lay yar parce que man na fay jangi at na man fekk na dara ben ben at bo xamni wala da ngay sa xala la ben mo ko ak ndox yé dañ ci ben ben sa xal ben ñu leen at wala dañ ci jangi at na lé bi fegeral nako ba ci nga rewa jar nako parce que tax mu jor ko ma xamal na ma ni ci ko le bien mu lu mel ni wu mo ko
0: hmm
4: ak loolu ni jangé
0: hmm
4: rébi sok may ka tay tamit xoron day yaax ñu lay yar ko
0: hmm
4: tax ñu yaatul moy légui manam na nga xamné ci café bo guiné da lay gëna rakka ñu yépp mën la ñaak yépp mën nek lo xamné bo nek ci café mo ngi fay jangé métier manam ci ko liggéey liggéey bo xamné bo gënné la so ma fay am nga ci dem dem ci defa parce que tamay ñu leen ci dëgg li ni ci dëgg bërr ni sëñ leen parce que all bi nak yambalan mané ko ubbi ñu fay liggéey hmm amna daal ci sama man du wax di la do ngata waye gis nga amu ben waaju ray wax na mo ne xalé yi jige ci daal ja sax yalam yalla jige legi ñoo gëna doowa hmm
0: hmm
4: mané ko dir do ñu war hmm da am ci ñoo xamni ñu yare xalé da bokku tan ñu def ñu yare xalé xara ya ko du xaxé nga ci nga ragal ko
0: hmm
4: sama ko wax tam jour def nga ñu nekkiti nekkiti arme bi manam ñu nekk police wala gendarmerie wala wala ki bare jangat deug deug deug xolal seen doon ñi ñi ñi ne do xam ci na ñi sama ko seen doon yeble ñe de yebul leen defé sama am suñu doon doon baati wax ni borom kër mo ron jaar ni ñun i ko ay amale ñu nga so jaakar lo ay doom wala da nga doon ñu ñoré mais yebel gi ngi ko yob mais ndekati yo man bu nga demé ba doon ma yoron jabo ci nga xamné ci ay doom da ka rew ñu I don't know.
5: I'm not going to be able to do it. dem ci kër kenn bu liggéey bi ligéey ni bi ni kër mom am doylo na sama way bay wo man da jëmb mom ñaan ah doomu señ fallu ji fek li bayam doon def mom yak na loolu dang koy duggal sama doom waaye bo fexe bam ragal suñu gisul mën naa def dara bo gisee bam ruslé bo toogé mën naa bañ a def dara fi li ma gis ni ci xale li ma gis ni mom yi xew ni mom ñun bayyi am nañ ci responsable yi mag a mag a mag man dem naa ba nga xam ne léegi ab bëc sa bu amee léegi dañu ñëw

0: lén ci seen njabot ñu dem aj aj gu siiw googu nga xam ne ni moom lañ defoon muy yéene joo xam sëñ bi moo ko fi bàyyi woon mu motul ko. Waaye dem daal di song jumaa ji, jumaa ji xam ne ni bi mu koy song waxoon naa ko léegi ci diggante bu xat ci la ko songee, ndax ku ne xam 1929 bu jëm noonu moom ñu ngi doon door jóge ci guerre mondiale, première guerre mondiale. Waaye tam ñëw ci année yi nga xam ne année récession économique la, maanaam booba jafe-jafe koom-koom yëf yi lamb adna mi koom-koom mi taxaw lépp taxaw nga mën a song projet bu toll ne projet jumaa tubaa ji, loolu tam lu liggéey bu rëy rëy la. Waaye tam daare ter bi nga xam ne sos na ko ngir di ci defar nit ñi. Waaye tam di fa liggéey mbay loo xam ne ni ci lañuy financé, ci lañuy financé projet yi nga xam ne ni moom la murid gi di taxawal. Loolu di wane yoonu nga am ñoo autosuffisance wala autonomie da la koy may, mooy nga mën a sukkandiku sa bopp ba mën a defar say projet. Loolu murid rek ngay gis daanaka ñuy taxawal yenn projet te gisentu benn ndimbal buy jóge bitim réew wala ndimbal luy jóge ci état seen man-mani bopp. Loolu ñoom ñu njëkk a wuutu sëñ bi ñoo ko jëmbat ci sëñ bi ba tey ñu koy wëyal. Waaye tam nga gis dëkk yu bari nga xam ne ni sanc la ko te bu ci nekk lu mel ne tax ko woon a jóg, tax ko taxoon koo jóg. Nga xam ne bu ñu delloo ci delluwaay gis nañ 1914 ak 1941 sanc nañ ci lu mel lim fukki dëkk ak ñett yoo xam ci diggante wala donte ëpp na ko, waaye diggante boobu rek bu ñu wàññee li fi nekk ci dëkk fukki dëkk ak ñett la. Boo ko doon xool tey day mel ne kon ñaari at yu nekk sanc na dëkk. Loolu nag ci njàmbaar dëgg-dëgg moo koy mën, ndax boo xoolee tey ñu samp kër sax dafa leen jaxuma laag nag sanc ab dëkk. Kon moom jëmm ngi noonu joo xam daal liñ mën a royee ci moom bari na, liñ mën a jàngee ci moom bari na. Moo tax école la, waaye ñoom duñu ay jëmm yoo xam ne ni comme dañ leen jàppee rek jëmmi doomu aadama ni. Moo tax ñii nga xam jàpp nañ ñëpp nonal sëñ bi yitteel na leen, waaye tam xeet wi yitteel na leen, liggéeyal askan wi yitteel na leen, jàpp nañ ne am nañu ay repère, am nañu royteef yoo xam buñ ci delloo mën nañoo def loo xam dana jariñ nit ñi, jariñ askan. Waaye tam nag ñu gëm ne seen doxalin yooyu dañ ko war di yokk, dafa war di évoluer, maanaam dañ ko war di gën di doxal. Li jamono yi gën di laaj ñu koy gën di bàyyi xel. Moo tax tey ñu ne ci suñ bopp suñ kanam gëm nañ ne di ay kilifa, nangu nañ ne ñu ngi am assumé seen responsabilité baax a baax, waaye gëm nañ ne daal kilifa dafay assumé responsabilité ci orienté nit ñi, teg leen ci yoon, teg leen ci siratul mustaqim. Te gis ne drapage yi bari na lool ci jamono yi ñu toll ni, te leen dañuy dem ba jàpp ne kilifa sax léegi xëy na leneen dafa xew. Moo tax kaddu di jóg mënta ñàkk, ndax bu kaddu jógul fa mu war a jógee dana jógee fa mu war a jógee, loolu nag leneen lay jur. Kon daal gëm nañ ne dundal diine ji te ban ko dunde loolu moom lu ñu séntu la ci kilifa ak diine. Waaye tam bañ a exploité confiance bi nit ñi am ci say jëriñ, say njëriñul bopp, waaye nga koy jëme ci loo xam dafay jëriñ mbooloo mi. Loolu xam naa sëñ Mbacke loolu dañ bëggoon a tënk ci tàmbalee ko jotaay bi, di la delloo kaddu gi. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.
1: Macha allah jërëjëf sëñ Mamadou Fadal, yaakaar naa jotaay bi am na solo lool. Dafa naa képp ku doon teewlu dolliku nga bu baax a baax ci njàngale moo xam ne mën naa ne amul jël commentaire ndax dafa leer. Bu ko ne ci mën a jàngale ak aji jàngale mooy li ngay wax nga wàcc ko ba tolloog niveau bi nga xam ne fi la nit ñi fi seen dégg toll la, ndax day tax ñu gën ko mën a jëriñoo. Xëy na mën nga bay guddal ci commentaire, waaye bu ñu ko doon tënk rek ci li ñu jàngata ji waxtaan bi seen soit li nga ko waxee noonu nga xam ne gën naa yaatu jëmm joo xam ne dañ koy xool di ko askan la fenn, waaye dañuy jàpp ne ab jàngukaay la nga xam ne kon yelloon na lool ak fi jamono toll ak qualité yu bari yi ne ci moom nga tudd ci yu am solo. jaadu na ñu yaatal gën a yaatal ak xamleem, maanaam xamle mooy kan ci bépp barab boo xam ne mën na faa jàllale xamle nit koo xam ne des ko war a roy. ñu mën jëtënk yit ne seen soit jëmmaloon yoo xam ne ju feeñe fi mu war a feeñe la, waaye bi feeñe fi mu war a feeñe itam ñu feeñe ci ñoom xam nañ li koy xaar, tax ba ñu yar ko ñu jàngal ko ci bi jàng jotee mu jàng lépp loo xam ne lu julit war a jàng la. waaye bi yar jotee itam aj yar ji nga xam ne moo ko yar te yar yarkat yëpp di ko xam ne bàyyiku woon muy doxa coobareem xam ne teg na ko ci yoon, ndax lam moom lam nga doon ëllëg umbutoon ki ko yar umbu ko woon. kon duñ ne loolu da koo yar ngir mu wuutu ko, waaye doomu julli la joo xam ne dañ ko war a jaar la fi jaar la julit ñi, xëy na am na ca xaas. di koo xam ne itam bi maanaam di kilifa koo xam ne it buñ war a jël ci moom exemple la ci anam yëpp, ndax amul genn anam ngay jël ci moom koo xam ne da nga da nga

0: nga xeb doxinam wala nga xeb ci waxinam wala lum def lo xamne da nga nan bu ko defewon nangam mu gëna bax kon lool day tekki dañ nan do maram du mat waye yalla da ko sédé nit da na am ci nit ñoo xamne mënu tuddu seenu manki ndax dañuy nekk nit yo xamne nit valeur lañu nga xamne seen jëf buñ né manam lepp luñu jëf rek nga mën ca génné ay jangat yu bari bari yo xamne ko amul xel dana ci mëna jëriñu kon jotaay bi amna solo lool buñ commenter xel man na gëna yagal jotaay bi to melni waxtu xawna ciate kon muy jotaay bo xamne dañ koy amalon ngir wajale ko magalu darul khudus ci taxawayu comité bi nga xamne moy yor organisation magal gi di amal jotaay yi ngir diko gattando bis bobu ñukoy amal fi ci keur soxna day mbacke mom cheikh ahmed mbacke gane fatma xamna bu ñewé ci kaddom seigne mbacke diop khudar moy wax ci turam inshallah rabba kon xamna la ngey jox fekke
1: assalamu alaykum rahmatullah barakatuh bokki ji ngi len di nuyu di len ziar di jital ci nuyu ak ziar yi al khalifatul amdil buridin maulana cheikh mohammedil muntaha al basir di ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala may ko fanu guddu and ak wergu yaram banali mu nal ci l'islam ak yoon murid megal yepp ñaan ko mom di ziaré serigne cheikh mbacke madina mi nga xane moy khalifa cheikh mohammedul mustafa ci jamono ji ñu tollu di ziaré bu baax it bolem kilifa yu baax yi nga xamne ñoo tew ci jotaay bu am solo bi nga xamne niko serigne mbacke waxe rek jotaay la bo xamne dañ koy wajale ñibbi sik serigne bi ci dekkum bu tedd bi di Touba diko wajale nak ay jotaay xam xam ci commission bi nga xamne moy commission bi jëm ci walu culture ak communication te serigne cheikh abdul ahad mbacke mu serigne cheikh gayna fatma diko coordonner ak ci coordination serigne cheikh aliou ci magal gi nga xamne mo nek suñu kanam ñu ci amal ay jotaay xam xam yo xamne dañ ko koy wajale jotaay nak doon juroomi jotaay yo xamne ñi ci ëpp day laal dunduk cheikh mohammedul mustafa wala aw doxinam wala guddigu mag gi tay ji nak ñu jagleelon ko soxna nday mbacke mu serigne cheikh gayna fatma ngir di rafetlu ay taxawayam ci kër gi nga xamne moy kër cheikh mohammedul mustafa motax commission bi neewon nañ ko jaglel tay ji muy jotaay bo xamne serigne fallou bousa hassan moko doon def mu doon jotaay bu am solo bo am tini mi ngi jëmon ci cheikh mohammedul mustafa ni nga xamne non la nekké njit luñ wara mëna roy ci walu ru ci walu économie waye ci walu ni nga xamne non la doon jito non la doon jité nit ñi ak nim leen doon sayto mu téréte ko nak ci anam go am solo lool go xamne melna ne liñ soxla won lepp ci tém bi serigne fallou andi nako ñing koy sante bu baax di sante serigne mbacke mi nga xamne moko doon modéré jotaay bi liñ ci mëna jàngé rek moy ñu xamne serigne modou mustapha mom dafa am waccay bi nga xamne mom la wara am serigne dako wajal jangal ko yar ko def ci mom li wara nek ci mom tel ko jox ay responsabilité mo yilif ko tela sañ ci ay dekk tela tagat way ci jëflanté prophète bi yaa mom la doon jëflanté ñim jité won waxna ci lu bare bare doyna ci sekk rek li nga xamne doon la doon diiso ak nit ñi amna daawu doon ko xamne xalaatu bopam rek la ndoxé waye daan diiso ak nit ñi di sotante ak ñam xalaat waye di saytu nit ñi tamit saytu win wa gëna rafet ba tax cheikh babu ngeb almasari bam koy tag da wax ne ta'allama anwa'a siyasati mutqana manam xéeti politique ak saytu win yi nga xamne mom lañ sayto nit lepp señ modou mustapha da ko jang waye yemu ci jang ko waye daf ko xarañe kon ñu ngi koy sant bu baax mom señ fallu ci taxawayam di ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala gën ko degeeral gën ko sam gën ko ar di sant soxna nday ci taxaway bi wax deug yalla mom son na ci lool di ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala dajale ñu ci ak ngeeramal señ bu mag bi kon ñogi jéglu ci kaddu yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mbokki yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio sunu radio sunu radio
3: amdal muntil dana wadari romul dil sibay wadari

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ilzer gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena djégé samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu djégé yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yemengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amone ay jamono ko amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te kune ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy du mokoy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am